0: Can they just stand up, everybody? Raise up your hands and say,
1: Dear Lord,
0: I thank you for your love.
1: I thank you for your love.
0: I thank you for your grace.
1: I thank you for your grace.
0: Thank you for your mercy.
1: I thank you for your mercy.
0: For I am saved.
1: I am saved.
0: By the grace of God.
1: By the grace of God.
0: Raise your hands high and say, Dear Lord.
1: Dear Lord.
0: I thank you.
1: I thank you.
0: For loving me.
1: For loving me.
0: And you sent Jesus Christ.
1: Jesus Christ.
0: Who died for me.
1: And this life that I live,
0: in the flesh,
1: I live in the faith
0: of the Son of God,
1: who loved me
0: and gave himself for me.
1: Thank you, Jesus,
0: for loving me,
1: that you gave your life,
0: that you may be alive.
1: Thank you, Lord.
0: In Jesus' name.
1: In Jesus' name.
0: Kasiriki ya kumara kusabira. Kitange nkwebaza olunaku lwa leero. Nkwebaza olw'abaana bano. Nkwebaza olw'ekisa ky'obawadde. N'olw'abazadde baabwe. Kye mpa nkwebaza Mukama kubanga obalabiridde okuva mu buto paka kaakano. N'ekisa kyo kibadde nabo. Era nange mbasabidde omukono gwo gubawanirire n'ekisa kyo kyongere okubanyweza. Kye nva mbasabira omusayi gwa Yesu gubawanguza ebirwadde n'ejjoogo lya Sitaani.
2: Genda mu butereevu mu Yokaana ekisooka. First John chapter 1. Verses 8. Wotu seyo msomi wange bakumpeda akazindalo. Tusome.
3: Yokaana ekisooka 8.
2: Agambye ati.
3: Gambye bwati. Bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka so n'amazima tegali mu ffe.
2: Twekyamya ki?
3: Bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka so nga n'amazima tegali mu ffe.
2: Ye.
3: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima.
2: Bwe tukola ki?
3: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Bwe twogera nga tetwonoonanga, tumufuula mulimba so nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe.
2: Amiina. Kubira ekigambo kya Katonda mu ngalo. So mu sizoni eno ey'okusaba n'okusiiba gye tulimu, njagala owulirize kubanga leero lwenaku lwaffe olukola ki? Olusooka. Nkusabidde Katonda akuwa ekisa 12:00 zikusange wano. Waguza fubanga bw'okola ki? Ebya bulijjo obadde obeeraawo n'ogiraawo n'odaalimbamu awo nga nja genda nga buzibye. Naye mu sizoni eno nkusabidde ekisa kya Katonda kikugweko 12:00 zikusange wano. Mu linnya lya Mukama Afaani. Kale osobola okikola ne bw'oba oli musomesa sawa kumi somero libali banyuse kumi kumi ne so kumi na bili na kati mwe ba mama amina nubo boli student kumi na bili ochisobola kubanga sawa kumi ne muba munyuse siwe guli mkama yeba ziwe uliriza season yeno mu phase 1 eyokusaba egenda kubeera nkulu nnyo okusobola okuyingira mu phase 2 gwe gwenda okubeera omusingi. Haleluya. Tugiyise power of confession, amaanyi agokola ki? Okwatula. Agambye bwe twogera nga tetulina kibi twekyamya feka. Eyoluzungu egamba twerimba feka. Songa n'amazima tegali mu ki? Mufe. Kambuze ekibuuzo. Bameka abagamba nti foundation tuli bulungi. Buli kimu kiri holy of holies. Amina. Bemanga sifunyeyo mukono. Kitegeeza fena twetaaga okusaasirwa. Haleluya. Kati agambye olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe ye waaki? Kwa mazima era mutuukirivu okusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebyobutali butuukirivu. Praise the Lord. So tugenda kuba twatula. Esala gye tugenda okusaba phase 1 egenda kuba sala ya kwenenya. Tugenda kuba tukola ki? Twenenya. Obolyawo ebibadde bitusibyo genda ku level dako. Ebibadde bitulemesezza okulaba ekitiibwa kya Mukama bibi. Kama yebazwe. Bible egamba n'okumanya ekyokola n'otakikola ekyo kiki? Kibi. Jukira omwoyo mutukuvu wabujja. Omwoyo mutukuvu alinganga mukowe wumbeko ekibi kimwesitaza mangu n'abikola ki? N'abivaamu na debali. Mwene musigaza kalizima, ne musigaza stairo, ne musigaza nyimba. Nenga yali wachi. Gwokumanya obumanya nti sawa nina kutuka kusawa kumi na bili. Nochi manya mutima gwo. Nga tewali na chikutete, wali na chichi. Notuka kusawa emunu na ekitundu. Mwa mtu kuvaba ya zede bali na gamba. Ono nechokola akimanyi na ya asaze okola ki nga bwayagala. Praise the Lord. So mu season yeno tugenda kuba tukabirira Mukama, tugenda kuba tufukumula emitima gyaffe, tugenda kuba twenenya. Waliwo amaanyi agali mu kwatula. Praise the Lord. Erimu kubikuruwe sule yo kubiri Bible gama mujukire wawe mwakolaki. Mwe mwagwa, mwe mwaserera, mwe nenye. Basebo de banyabe chama zima bwe twekebera buli muntu aina we yaserera. Kati this time tuzenga chi nga kanisa. Omoyo mutukuvu watu kuba mutochi watu nga 40. Tulina we tukolaki, we tuserera. Bwe mutaba birowoozo akamwa kaseerera. Wekanga oyogedde n'ebitalina kukola ki? Wekanga ogeyeza ne Masiya. Ng'oyogedde ebikulu kwani? Ku Masiya wo, we anti weemulugunya. ne Yesu nakola ki nenga Yesu yakolera buli kimu kyaggwa. Praise the Lord. So tukena kubera nekisere ekyokwenenya. When it comes to repentance, repentance is the foundation of deliverance. Sometimes we don't need to cast out demons. Go. Once you understand, kastote gere chivichu, no chenenya, emizimu jiduka budusi na jigenda. Praise the Lord. Omuntu omu asobola okubeera mu kwaya eno n'agenda n'ayenda n'ajjamu olubuto kyama nga tewali amukoze eki amulabye n'ayambala bulungi uniform ku Saturday n'ajja n'ayingira ku kituuti n'ayimba kama yebazibu netugamba oh, sister obadde obuze mu weeks bbiri mbadde mulwadde fenna netukola ki bambi abadde mu ki naye eggulu ne ligamba bano bonna bonna bayiba musaayi okuva ku bayimbi ne kivaayo ne kijja paka ku kyaki nga buli wetulabika bwe tuti maaso ga Mukama eggulu ligamba abo baayiba omusaayi. Naye bwe tujjanga ekkanisa ne twenenya oyo eyakikola bw'aba teyeenenyeza ku lulwe ayinza okufiira mu kibi ki naye ffe ng'ekkanisa kituggibwako. Praise the Lord. Kyovula Bayibuli egamba nti mu butuukirivu mwe tunaayima okukola ki tewasobola kubeera butuukirivu awatali kwenenya awatali kwatula. Praise the Lord. Agambye bwe twatula bwe tukola ki luddemu bwe twatula yogera kisome pulire olw'omwenda
3: olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe
2: bwe twatula ebibi byaffe
3: yewa amazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu
2: watya nga tetwatudde ye Mukama ajjudde ekisa n'okukola ki n'okusaasira naye atulinze tujje ku nnamulondo ey'okusaasira twatule bwe tusigalayo nga tetwatudde n'ekisa kye tetusobola kukikola ki so atulinze tukole ki tujje okusonyibwa kwe kuli naye kuweebwa abo abategedde ne bajja ne bakola ki agambye bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe ye waakisa n'okusonyiwa n'akola ki n'atusonyiwa n'atuggyako obutali buki so wiikendi esaawa esooka tugiwaddeyo mu kusaba okw'okwenenya nga twenenya ku lw'emisingi emifu twenenya ku lw'ebirowoozo twenenya ku ebyo bye tuwulidde mu kanisa owulidde bingi n'oyogera bingi kati saawa ey'okwogera ekoze eki eweddeko kati saawa ya tukitwala kyaffe kati tugamba Mukama tusaasi. Amen. Amen. Njagala ngendereko mu kitabo kya Daniel esula ya 9. Nkulage ekyokulabirako ekyo ekisembayo tumalirize. Mwenda tandikirawo.
3: Danieli 9. Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ery'Abamedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye nze Daniel ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nabbi gye yajjirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika gy'emyaka ensanvu. Ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira.
2: Okunoonya nga nkola ki? Kye tuzze okukola wiiki eno. Nga nsaba era nga neegayirira. Aha.
3: Nga nsiiba enjala era nga nyambala
2: ebikukuu. Nga nsiiba. Bameka abataasiibye? Nga nsiiba ki? Ye wiiki eno gye tuzzeemu nga tusaba, nga twegayirira, nga tusiibye enjala. Mm-hmm.
3: Nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu n'evvu.
2: Togenda kwesiga vvu, ojja kwesiga bizigo. Tojja wano ng'otusiwukidde. Mm-hmm.
3: Ne nsaba Mukama Katonda wange. Mm. Ne njatula. Ne njogera nti.
2: Sooka owulirize. Ne nsaba Mukama Katonda wange. Ne njatula. Kye tubadde twogerako okwatula. Ayogera ati.
3: Ne njogera nti. Ayi Mukama Katonda omukulu era ow'entiisa. Otuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo. Atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge. Twayonoona.
2: Twakola ki? Twayonoona. Atandise. Genda maaso tuwulire.
3: Era twakola eby'obubambaavu n'ebyobubi. Era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo. So tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe abalangira baffe ne bajjajjaffe.
2: Soko komawo ojja kuddayo weesomere buuka ogende ku lwabiri ojja kuddayo gisome essula yonna olw'obudde.
3: Lwabiri. Awo bwe nnali nga njogera.
2: Bwe nnali nga njogera.
3: Era nga nsaba.
2: Era nga nsaba.
3: Era nga njatula okwonoona kwange.
2: Nga njatula okwonoona kwange.
3: N'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri.
2: N'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri.
3: Era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange.
2: Iye.
3: Olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange.
2: Iye.
3: Weewaawo bwe nnali njogera mu kusaba.
2: Iye.
3: Omusajja Gabulyeri gwe nalaba mu ebyo bye nayolesebwa olubereberye n'abuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi.
2: Komawo. Mukama yebazibwe. Ojja kuddayo actually boddayo essula eno nga tonneebaka ddayo ogisome yonna. Mukama yebazibwe. Osobole okutegeera kye mbadde nkola ki? Njogera kati ojja kuba olireetinga omulembe gwa Daniel na guno omulembe gwaffe. Ye Daniel agenda okwezula ng'ali mu busibe, nga musibe bali Babiloni. Era Daniel ebyamutuukako, akuba ebimu tebaabiwandiika, naye Daniel baamutwala ne bamulaawa. Yali mulaawe. He was castrated. Mukama yebazibwe. Olw'ekibi ky'abaganda be. Isirayiri yali yakola ekibi, bannabbi ne bajja ne balabula ne balabula ne balabula, naye Isirayiri n'akola ki? N'agukuba. Nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne kitulabula ne tubitwala nga byaki. Naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period, obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira ne bajja ne bakuba Isirayiri ne yeekaalu eyo gye baali bewaanawaana nayo Sulumaani gye yazimba ne bagikuba yonna ne bagimenyawo ne babatta nnyo nnyo abaafikkawo ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babiloni. Daniyeri mwe yakola ki? Mwe yagendera. Kiringanga wonoolaba Kampala.

0: Daniel ababikula bikula ebitabo bwati agwa ku bitabo agwa ku bunnabbi nga bawandika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka nsanvu nga gikoze eki kiweddeko bwe kiggwako bwe giti mujja kuba baddembe bwagwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba bwe tubadde tusoma naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri. Amen. Amen. So, ye sala gye tugenda okubanga tukola ki? Tusaba mu feze n'esookanga egenda kuba yakwenenya. Daniel n'ayimirira ng'ogu n'ataasa ekibuga n'ataasa ensi. Era olabye mu ssuula eyabi akanyiri akabiri malayika wa Mukama n'ajja, kitegeeza Mukama yawulira okukola ki? Ne bamusindikira Gabudyeri mu ki? Mulamba. Mukama yebazibwe. Ndi wano okuzzaamu amaanyi. Friday bwe tunaatuukira, Mukama agenda kusindika bamalayika baweereze obubaka obw'okusumululwa eri Foundation of Truth, eri obulamu bwo, eri ennyumba yo. Kabirira Mukama. So musawe y'okwenenya tokoma ku kibi kya kanisa, naawe misingi gy'obimanyi. Abamu wagenda okulokoka ng'olina ba X nga musanvu. Sometimes bamanyi n'okukubira essimu n'omagalalamu ku katono bwoti oga mpozi ndi mulokole. Egyo gyonna emisingi gyakola ki? Kwenenya kae Mukama tusaze. Ekibi kyokka kye kisobola okusiba ekkanisa n'ebeera mu kifo kimu nga yeetoloolerawo bweti. Nga mulowooza muli b'amaanyi naye ng'ekibi kikoze eki. Kisobola kuba kibi kyesi kya lugambo bwe kiti. N'ekibateeka mu saakozi nga mwetoloolerawo bwe mutyo. Nkooye ebiseera nga tuli mu kutendereza abantu ne batuula n'otulo ne beebaka. Kitegeeza waliwo omigugu abantu obuzito bukola ki? Nkoye ebiseera omulalu ajja atya wano n'afuluma nga mulalu. Tolaba nti waliwo ekikyamu. Ale nga tugamba Foundation of Truth. Truth. Ebiro ebyo mbikoyi twagala tulabe ku kitiibwa kya Mukama ekya ddala. So ye wiiki eno gye tukola ki? Gye tulimu. Nkoye ebiseera agenti ajja atya n'atubeeramu nga tetumumanyi, mwaka mulamba nga tetumutegedde. Natukolera ne pati nagamwe namba isi pati naffe ne tugenda natugabula ekijjulo ne tulya ne tuddayo ne tunyogoga ne twebaka nagamba mbeba kati mbakutte bonna. Twagala tuyite Mukama, ekitiibwa kya Mukama kibeere ku mulyango guli ng'alingiza bulingi nagamba wano tewasoboka kanve wano. Haleluya. Haleluya. So tugenda kabira Mukama ye wiki eno gwe musingi guno. Feze soka tugenda kuba twenenya, tosabira kirala kwenenya. Then feze yokubiri omusumba ja kubanga tulungamya mu feze daku. Biki bye tulina okusabira mayumba gaffe biki bye. Naye tugenda kusoka na musingi gwa kola ki? N'emisana bw'obeera eyo ng'osaba weenenye ku lw'amaka go, ku lw'abaana bo, ku lwa buli kimu. Emisingi egyo emifu tosobola gimenya bumenya.
1: Gimenya, menya emisingi emifu, menya omwoyo gwa poligami. Genda, genda.
0: Weenenya, weenenya n'ogamba Mukama tusaasire.